0: Sometimes you just got to slow down. Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am? Sir? O ma'am sir? Learn more at trust.ph.
5: Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
6: Rentahin na kami!
7: GV99.9. Rentahin na tayo, mga kabay!
8: Rentahin na!
9: Renta!
10: GV99.9.
11: Rentahin na!

0: GV99.9, your good vibes.
1: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Yung year-end party namin sa office, doon din yun, sa may bandang Barangay Talisay, sa may Mountain Rock Resort. Ang daming space doon. Talagang perfect siya para sa mga team building at business events.
5: Sa Mountain Rock Resort, Mountain Rock Resort, Barangay Talisay, Lipa City, Batangas. Every celebration becomes extra special. We cater to all occasions and business events, weddings, birthdays, Christmas parties, seminars, conventions, team buildings, at marami pang iba. Book your next event now. Message us on Facebook, Mountain Rock Resort, or contact 0917-866-3733 or email mrrlipa@gmail.com. Mountain Rock Resort. Mountain Rock Resort. We cater to all occasions and business events.
6: Pare, pare, payag ka, maging bumbero ka?
7: Oo naman, pare, para makapagligtas ako ng mga tao.
6: Pero, pamatay apoy mo, water gun!
8: Oo, ayaw ko na.
9: Hala, joke pala yun.
10: Wow, Sabado na!
9: Wow, gusto ko to!
10: Ay siya, ganado na naman ako.
6: Talagang ganado ka dito. Dahil kasama niyo na ang magpapagana ng inyong almusal hanggang tanghalian.
11: Magandang morning sa ating mga kapiling kabanding, ang inyong rakiterong DJ. My name is DJ Joy Boy.
6: Mula sa maiinit na balita at mga tugtugang swak sa inyong mga tahanan.
11: Tutok lang para kayo maging GV informed, GV aware, GV updated. Sagot ni DJ Joy Boy ang mga good vibes. OPM tugtugan hanggang alas 12 ng tanghali.
6: Tuwing Sabado mula 6 a.m. hanggang 12 p.m. sa programang Bida ang Ganado.
12: Sabado, Ganado!
13: Naku, ganado na naman ako.
11: Dito lamang yan sa inyong number one Good Vibes radio station, GV99.9, your Good Vibes. Ganado ka dito!

0: Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: GV. 99.9.
7: Your good vibe.

0: Prime Doctors Medical Center Incorporated, Barangay Antipolo del Sur, Lipa City, Batangas. Prime Doctors Medical Center Incorporated, bridging health through care.
1: Bossing!
2: Oy, Bossing! Magandang umaga!
1: Bakit ka? Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
2: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
1: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
3: Ayoko na.
4: Hala? Joke pala yun?
5: Paano kung diet ka pero may nag-aya mag-samgyup? Paano kung gusto mo mag-ipon pero lagi may sale?
6: Paano kung gusto mo na mag-move on pero stock ka pa rin ng stock?
7: Paano may ka pero ikaw pa yung galit?
8: Paano kung gusto mo na maging mabait pero hindi mo maiwasan ng mag-lahir? Paano kung gusto mo na mag-jowa pero tamad?
1: Teka. Paano nga pala yung gagawin dito?
9: Eh, di makijam with DJ Ya!
5: Kahit ano pa yan ka-vibes, ikwento mo na yan dito. Life, love, work,
9: dahil sa kanya, problems. Siguradong kwentuhan ay puno ng tawanan!
5: Alam mo, sige, tapusin natin itong programang to. Ang ending nito, makapaghiwalay na kayo.
9: Sa programang, ang tanong...
5: Ala eh, paano?
9: Tuwing Sabado, mula 3 PM hanggang 6 PM.
5: Only at your number one good vibe station, GB 97.9. Your good vibe.
4: Paano nga yun?

0: Slow Down Sunday on GV99.9.
1: I have sipon, I have body pain, pag two, pwedeng flu. Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Parang yung boy. Di ba eh, ang pera ay nabalik?
5: Abay, oo naman. Basta't ikay gumagawa ng kabutihan.
4: Ay siya, ako'y pairin mo muna ng 500. Sa katapusan ko, ibabalik.
5: Ayaw ko nan.
6: Hala? Joke pala yun?
7: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
8: Every letter carries a story.
9: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
8: A love that questions. A heart that is hurting.
10: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
8: A decision that is not easy.
11: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
8: Love should never make you feel second.
9: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
8: Let us talk about your story.
9: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
8: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: pwedeng flu! Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
1: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
3: GV99.9.
4: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
5: Every letter carries a story.
6: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
5: A love that questions. A heart that is hurting.
7: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
5: A decision that is not easy.
8: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
5: Love should never make you feel second.
6: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
5: Let us talk about your story.
6: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
5: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV 99.9. Your good vibes.

0: Pwede ba akong mag-request? Yeah, yung pagkanta gusto ko? Oo, thank you. Mr. DJ.
1: A song by Ms. Sharon Cuneta, Mr. DJ, only here at GV99.9, your good vibes. At magandang Sunday afternoon sa inyong lahat and welcome sa ating programang Sunday Songs and Letters with your very own DJ Papa Joe. Aww. At ako'y makakasama nyo hanggang alas 4 po tayo ng hapon and we'll be playing a lot of beautiful love songs. Aww. Of yesterdays and todays. Mga love songs na nagpapaalala sa atin ng ating mga nakalipas sa pag-ibig, mga nakalipas na nagpapangiti at minsan ay nagpaluha. Ayan. And tunghayan po natin, my dear listeners, ang ating featured love story for today. Ayan, abangan niyo po ito in a while. At sana'y kapulutan natin ang aral. Okay, so time check. It's already 1:12 in the afternoon. So magandang afternoon po sa buong Calabarzon region na naabot ng ating broadcast at sa minamahal nating lalawigan, ang lalawigan ng Batangas. Magandang araw po sa inyong lahat. I hope you'll be enjoying the music that we're playing in a while. And sana ma-in love kung kayo man ngayon, anumang status ng iyong puso ngayon. Ikaw man ay single, ikaw man ay may minamahal, ikaw man ay walang minamahal sa ngayon. I hope you're happy right now. And I hope you'll be enjoying the music that we'll be playing. And I'll make sure that you'll be feeling in love while we'll be playing the music. Ayan. Kasama niyo po ngayon ang inyong nag-iisang maestro cantatero sa radio. Si DJ Papa Joe, hindi lang basta maestro cantatero every Saturday and Sunday, but also a love messenger tuwing linggo. At tuwing linggo naman ay usaping pag-ibig tayo. Oo, usaping pag-ibig na naman. Kaya abangan po natin ang ating featured love story maya-maya. And because of that, I would like to say belated happy birthday kay Bambi na ikinig sa atin ngayon. And also sa ating mga listeners sa buong Batangas province, happy listening po sa inyong lahat. At pag kayo lalabas ang inyong tahanan, ay huwag kalimutang magdala ng payong, panangga sa ulan, at mukhang nagbabadya na naman po ang ulan. Ewan ko ba, meron na naman sigurong lumuluha ngayong luha ang puso. Oo, nararamdaman ang pighati ng pag-ibig. Ayan. But don't worry, Papa Joe is here to give you a glimpse of our inspirations. Inspirational love story. At talagang bibigyan ko kayo ng talagang mga motivational advice ngayong Sunday afternoon. Ayan. For your request songs and greetings, message lang ako sa ating hotline number. It's 0926-079-8708. Again, it's 0926-079-8708. At dahil dyan, baliktugtugan muna tayo. I'll be playing a song by MYMP sa kanya, only here at GV99.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: Tol, tol, tol!
7: Oy, tol!
6: Payag ka, may kapangyarihan ka magpalit ng muka.
7: Oo naman. Para yung mga idol ko, kamukha ako.
6: Pero, puro pangit lang yung pwede.
8: Ayaw ko na.
5: Hala? Joke pala yun?
9: Dear Papa Joe, hindi ko po maintindihan ng boyfriend ko sa ugali.
10: Every letter carries a story.
11: Dear Papa Joe, nagmahal ako't nasaktan.
10: A love that questions. A heart that is hurting.
12: Dear Papa Joe, hanggang ngayon di pa rin malimot ng jowa ko ang ex niya.
10: A decision that is not easy.
13: Dear Papa Joe, litong-lito na po ako sa mga nangyayari sa buhay ko.
10: Love should never make you feel second.
11: Tunghaya natin ang mga kwento ng pag-ibig at awit ng ating buhay.
10: Let us talk about your story.
11: Bakit ba ganyan? Lagi na lang akong nasasaktan.
10: Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe. Every Sunday from 1 p.m. to 4 p.m. Only here on GV99.9. Your good vibes.
0: GV99.9 gives you your news, keeps you informed and updated, plays your kind of music, your beat, your groove. GV99.9 gives you the good vibes. Your good vibes. GV99.9, your good vibes.

A song by Rex Smith. You take my breath away. Only here at GV99.9. Your good vibes. At kasakasama nyo pa rin ang inyong nag-iisang si DJ Papa Joe sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At ako'y magkakapiling nyo hanggang alas 4 ng hapon. At kung kaya po ninyo ang ating featured love story for today. Ang pag-iibigan ni RR at ni Joseph. Dear Papa Joe, itago mo na lang ako sa pangalang Joseph. Isang ordinaryong manggagawa sa BPO company sa Lipa. Ako ang sole breadwinner ng family namin. At sinusuportahan ko ang aking ina at kapatid. Matagal na ako nakikinig at nakaantabay sa iyong mga programa. At maraming salamat dahil napili mong basahin ang aking istorya. Ang hirap ng buhay, Papa Joe. Ang hirap na ikaw lang yung nagtatrabaho. Ang hirap pala na ikaw lang lahat, daladala mo lahat, lalo na sa sitwasyon ko na ako'y may karamdaman. Pero wala, kailangan ko maging malakas at matatag. Nagsimula ang aking love story nang makilala ko si RR. Ganda-ganda niya, Papa Joe. Ang laki ng age gap namin. Siguro, mahigit 15 years. Hindi ko ma-imagine ano bang nagustuhan niya sa akin, Papa Joe. Hindi naman ako gwapo. Hindi naman ako macho. Pero siya, noong mga panahong yun, ganda-ganda niya. Napaka-sexy pa. Maraming nagkakagusto sa kanya. And imagine, nung time na yon, naging estudyante pa siya ng pinsan ko, Papa Joe. Yung pinsan ko is, we have the same age. Kaya imaginein mo na lang yung kung gaano kalaking age gap namin ni RR. Pero, minahal niya ako. Tinanggap niya ako. Kahit na ganon sitwasyon. Ang saya ko, Papa Joe, na nagumpisa kaming maging magkaibigan. Naging close kami. Nagkikita kami, lumalabas, nagde-date, nagte-text. Naging magaan ang loob namin sa bawat isa. Ang sarap huminga. Ang sarap ma-in love. Ang sarap mabuhay. Ang sarap nakasama siya, Papa Joe.

0: Thank you.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Iba, pag kami.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
6: Baka Papa Joe yan.
3: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
7: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Ngunit ginagaya, ngunit di nila kaya.
8: The one and only DJ Papa Joe.
7: Sa GV 99.9, Your Good Vibes.

Papa Joe, ang sarap magmahal ni RR. Lumipas ang mga araw at unti-unting nabuo ang aking pagkatao. Unti-unti kong binuo ang pangarap naming dalawa. Kaya napagdesisyon na naming kami magsama na. Habang siya'y nagtatrabaho bilang isang factory worker, ako naman ay nagtatrabaho bilang isang call center agent. Bawat araw na lumilipas ay punong-puno ng ligaya at saya. Yung tipong ayaw mo nang matapos yung moment na kasama ko si RR. Ang sarap niyang kayakap. Bawat halik, bawat yakap, napakahalaga para sa akin, Papa Joe. Para akong nasa langit. Yung tipong pakiramdam ko pinaghihili ako ng mga anghel. Sa tuwing kasama ko siya, nalilimutan ko lahat ng aking mga problema. At mas nagiging inspirado ako sa buhay. Nalabanan kahit anong hirap, anumang pagsubok ang dumating. Basta kasama ko si RR. Nangungupahan lang kami ng isang maliit na kwarto noong mga panahong yun. Pero pakiramdam ko, nakatira ako sa isang mansyon. Kasama ko ang aking Reyna. Kahit na ang kinakain namin ay isang simpleng pagkain lamang, ay napakasarap at ubod ng ligaya ng aming nadarama. Yung tipong ninanamnam mo lahat, ang tamis, ang sarap ng pagkain na kinakain namin. Ang saya-saya ko, Papa Joe. Yung tipong araw-araw ako nagpapasalamat sa poong may kapal dahil kay RR. Lahat na lang, lahat ng santo pinasalamatan ko, Papa Joe, dahil sa pagdating niya sa buhay ko. At lahat ng pagsubok ay kaya kong harapin. Basta kasama ko siya, Papa Joe. Kahit ano, kaya kong labanan.

Papa Joe, naging maayos ang aming relasyon ni RR. Masaya naming pinagsaluhan ang aming pagmamahalan. Yung tipong akala mo hindi na matatapos ang lahat. Yung akala mo forever na kayong magkakasama. Yung siya na yung magiging kabiyak mo hanggang dulo. Pero talagang mapagbiro ang tadhana, Papa Joe. Isang araw, pag-uwi ko galing trabaho, wala na siya sa aming bahay. Wala na rin ang kanyang mga gamit. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noong mga panahong yun. Kasi wala akong kamalay-malay. Bakit bigla na lang siyang umalis? Ni sulat, ni text message, tawag, wala akong natanggap sa kanya. Hindi man lang siya nagpaalam sa akin. Hindi ko alam anong dahilan bakit mo ko iniwan, RR. Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Sabihin mo kung galit ka sa akin. Handa naman ako magbago. Handa akong tanggapin lahat ng pagkakamali at pagkukulang ko. At handa akong baguhin lahat yun. At punuan ang lahat ng pagkukulang ko sa iyo, RR. Pero bakit ganun? Iniwan mo ako. Iniwan mo ako ng walang kadahi-dahilan. Hindi ko alam saan ako nagkamali. Iniwan mo ako. Tulala. Iniwan mo akong luhaan. Hindi ko alam saan ako mag-uumpisa ng mga panahong yun. Pakiramdam ko gusto ko na lang mawala. Gusto ko na lang maglaho nang mawala ang sakit na nararamdaman ko.

Masakit pala, Papa Joe, pag iniwan ka ng babaeng pinakamamahal mo. Ang sakit pag iniwan ka nang hindi mo alam kung anong dahilan. Yung alam mong binigay mo lahat-lahat sa kanya. Lahat ng pagmamahal, lahat ng atensyon, ang iyong pangarap, binigay mo sa kanya. Lumipas ang mga taon, Papa Joe, at unti-unti na akong nakarecover sa sakit na dulot na aming paghiwalay. May pagkakataon na talagang binibiro ako ng pagkakataon ng tadhana, Papa Joe. Nag-text siya sa akin after ilang years naming hindi nagkikita. Kinamusta niya ako at sinabing sorry. After all these years, nag-sorry siya sa akin. Kaya pala niya ako iniwan kasi nagdadalang tao siya. Nagkaroon kami ng anak, Papa Joe. Lalaki ang naging anak namin ni RR. At itinago niya yun sa akin. At pinili niyang magpakasal sa isang manliligaw na mahal siya. Nahanda siyang panagutan kahit hindi sa kanya ang batang dinadala niya. Alam niyang mali yun, pero mas inisip na rin ni RR na magiging maganda ang future niya kasama yung lalaking yun. Kaya pinili ko na lang, Papa Joe, na manahimik at unawain siya. Sa ngayon, Papa Joe, maayos na ang kanyang buhay kasama ang kanyang pamilya. Meron na siyang dalawang anak pa. So, total of 3.

mang aming supling. Ang nakakatuwa, Papa Joe, tuwing nakikita ko ang aming anak, nagiging inspirado uli ako. Bagamat hindi ko man siya mayakap at hindi ko matawag na akin, ay masaya na lang ako makita siya na masaya kasama ang kanyang pamilya. Kaya ako na lamang ang nagbigay at nagpaubaya kahit masakit.

Sa ngayon, Papa Joe, namumuhay akong mag-isa. Masaya na akong nalaman na nagbunga pala ang aming pagmamahala ni RR. At sa ngayon, may komunikasyon na kaming muli. Kahit bilang magkaibigan. Kontento na ako na nakakausap ko ang aking anak. Kahit paminsan-minsan. Nakaka-text ko siya, natatawagan, minsan ay nakaka-chat. Itinadalangin ko sa poong may kapal na naway dumating yung time na sabihin ni RR ang totoo sa aming anak na ako ang kanyang ama. Handa akong tanggapin at suportahan siya kung ano man ang kanyang pangangailangan. Ganon ko siya kamahal, Papa Joe. Ganon ako bilang ama. Kaya maraming salamat, Papa Joe, sa pagpili mo at pagbasa ng aking liham. Sana'y kapulutan ito ng inspirasyon at ng aral ng iyong mga tagapakinig. Nagmamahal, Joseph. Talaga napakaganda ng iyong love story, Joseph. Hindi man siya ganun kadali, hindi man ganun kadaling unawain, pero hindi rin pala ganun basta-basta, no? Ang pinagdaanan mo. Nagmahal ka ng lubos. Iniwan ka ng hindi mo alam. Tapos ngayon, masaya ka para sa kanila. Masaya ka na nakilala mo ang iyong anak, na handa mo siyang suportahan, handa mo siyang tulungan sa lahat ng kanyang pangangailangan. And because of that, I'm very proud of you, Joseph. Siguro bilang ama, magiging mabuti ka at responsabling ama sa inyong anak ni RR. Sana mabigyan ka ng pagkakataon na maging ama sa inyong anak. At nararamdaman ko pa rin na kahit papano, meron ka pa rin pagtingin kay RR. Kahit matagal na panahon ang lumipas. Kahit sabihin mo nagpaubaya ka na, kahit na may pamilya na si RR, nararamdaman ko sa iyong sulat na meron ka pa rin pagtingin sa kanya. And because of that, I'll be playing a song by Rockstar 2. Mahal pa rin kita. Only here at GV99.9. Your good vibes. This song is for you, RR, from Joseph.

0: mga radyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

A song by Magnus Haven, Imahe. Only here at GP99.9, your good vibes. At kasama nyo pa rin si DJ Papa Joe sa inyong programang Sunday Songs and Letters. At talaga nga naman ang pag-ibig ay mapagbiro, ano? Hindi natin talaga maipaliwanag ang pag-ibig. Bakit kaya ganon, ano? Pinagtagpo, ngunit hindi tinadhana. Talagang may mga taong dumadating sa ating buhay kung saan minamahal natin sila. Pumapasok tayo sa isang relasyon, but in the end, hindi rin nagkakatuluyan. Yun ang hiwaga ng buhay. But everything do happen for a purpose. Purpose for us to grow, to learn, and to know how to love the proper way. Sino nga ba makakapagsabi kung ano ang tama sa pagmamahal? Paano ba ang tamang pamamaraan ng pagmamahal? Paano ba ang tamang pag-ibig? Tayo lamang ang makakasagot niyan sa ating mga sarili. Kagaya ng storya ni RR at ni Joseph. Naging maayos ang umpisa ng kanilang pagmamahalan. Ngunit at the end, naghiwalay din pala sila. At nagbunga, kahit naghiwalay man sila, my dear listeners, ay nagbunga ang kanilang pagmamahalan. At pinili ni Joseph na magpaubaya para sa kaligayahan ni RR at ng kanilang anak. Ganyan talaga ang buhay. When we love someone, we're willing to sacrifice. Handa tayong masaktan at kaya natin tanggapin lahat ng hirap at pagsubok para lamang sa ating minamahal. So time check, it's already 3:56 in the afternoon. At talaga napakabilis ng oras, mga ka-good vibes, ano? At dahil dyan tayo pansamantala, magpapaalam muna. At makikita-kita muli tayo by next week, Saturday, 6 p.m. to 9 p.m. with my program, Saturday Night Jam. Oh, na we're in. Talagang tayo ay party-party tayo by next Saturday. And every Sunday naman ay usaping pag-ibig, Sunday Songs and Letters with DJ Papa Joe, 1 p.m. to 4 p.m. Ako inyong makakapili. Maraming salamat po sa lahat ng mga umantabay at sumubaybay sa ating mga programa. So because of that, before I say bye-bye, I would like to say happy listening to Prince Lloyd of Iban, Batangas. Happy listening. And for my last song, I'll be playing a song by City, Para Sa Akin. Only here at GV99.9, your good vibes. Bye-bye! I love you!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibes.

0: Slowdown Sunday on GV99.9.
1: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman, may ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa?
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV99.9.

0: ng Good Vibes Morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
1: mula sa mainit na palitaan.
2: Kayo ay nakatutok sa GV Balita.
3: Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ
2: Paano
3: Fred.
2: Kalang pagpapatigil
3: Pilipinas,
2: sa bullying-bullying
3: patuloy ang para sa detalye ng
0: hanggang sa umagandang kwentuhan.
4: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
0: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
1: DJ Frankie
0: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9 Your Good Vibes.

0: Slow Down Sunday on GV99.9.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Cravings mo ba ang lomi, gisado, tostado at bihon? Nako, madami kang mabibilan yan. Pero iba ang lasang authentic. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Yung unang higop, lasang quality. Malapot, mainit at loaded sa sahog. Walang tipid sa lasa, walang kulang sa sarap. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Talagang sa bawat higop, lasang lasa ang linamnam. KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. For orders, visit their Facebook page at KM Lomi House and Eatery, Bolbok, Lipa City. Or you may call at 0905-660-3046. KM Lomi Mi House and Eatery, Bolbok, Lipa City.
5: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
6: Bossing!
7: Oy, Bossing! Magandang umaga!
6: Bye, guy. Ikaw pinaka-pogi sa buong mundo.
7: Siyempre naman, pogi-pogi yun eh.
6: Pero ikaw na lang natitira sa mundo.
8: Ayaw ko na.
9: Hala? Joke pala yun?
10: DJ, pasang request naman po.
11: Hello po, pwede pong mag-request?
10: DJ Rico, pwede pong pa-play ng favorite song ko?
7: Song request ba ka mo? Sagot namin yan
6: sa programa kung saan ibibida ko ang kanta nyo.
7: Dahil sa kanya, ang playlist nyo ay the best.
6: This is DJ Rico. Anyways, mga ka-vibes, for our next song, we have Treasure.
7: Every Wednesday, Thursday, and Friday from 1 p.m. to 5 p.m. sa programang kayo ang ibibida.
12: The best request.
7: Dito lang sa most influential good vibes radio station, GV 99.9, your good vibes.
6: Request ka na!

0: GV99.9, your good vibes.
1: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ay, Butchoy, Butchoy! Payag ka! May kapangyarihan ka na kuryente!
5: Oo naman, para maging tagapagligtas ako.
4: Pero, may bill ka pa rin buwan-buwan!
6: Oo, ayaw mo na!
7: Wala! Joke pala yun!
8: Naghahanap ka ba ng matatambayan sa vibes?
9: Samahan niyo na ako mga ka-vibes sa inyong pinamaboritong tambayan on air.
8: Hindi na problema yan dahil sagot na kayo ng inyong barkada on air.
9: Baka-OA na. Mga ka-vibes, ako po si DJ Robbie na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa monthsary.
8: Mula Lunes hanggang Biyernes from 6 p.m. to 9 p.m. dito lang sa most influential good vibes radio station. GV99.9.
7: Barkada Vibes! Barkada Vibes!
10: This is Barkada Vibes!
11: Barkada Vibes!
12: Barkada Vibes!
9: Barkada Vibes! This is Barkada Vibes with

0: 30
1: anyos na tayo, mga ka-vibes!
2: 30 na tayo, mga ka-vibes!
3: 30 years na ang GV99.
4: Mga ka-vibes, 30 anyos na tayo!
1: GV99

Mag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskarte pin. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: nakaradyo ka pa ba?
1: Ipapagami!
0: DJ Yam lang sa kalam!
1: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
0: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama nyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Paboritong tugtugan na dire-diretso.
6: Pumunta na sa GV999.live para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes.
5: Masaya dito!

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Pumunta na sa gv999.live para sa good vibes na walang humpay.
3: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
4: Dito sa GV 99.9.
2: Your good vibes. Masaya dito.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

Anong diskarte mo sa pagtitipid ng tubig? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagtitipid ng tubig. Siguraduhin na laging sarado ang tubig kung hindi ginagamit. Patayin ang gripo habang nagsasabon at nagsisipilyo. Gumamit ng palanggana habang naghuhugas ng mga plato, isda, gulay at prutas. Iwasang magdilig ng halaman sa katirikan ng araw. Sa halip, gawin ito sa umaga o hapon. Ugaliin ang paggamit ng timba at tabo sa pagligo sa halip na magbukas pa ng shower. Kung maglalaba, maglaba ng maramihan at ibabad ang damit sa sabon lalo na kung may mantsa upang madaling tanggalin kapag kinusot at gumamit lamang ng sapat na dami ng tubig. Tandaan, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Carambola, carambola, sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuro na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi,
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anos.
4: GV 99.9.
2: This is GV 99.9.
0: GV 99.9. Trentahin na!

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy! Baka Kiko yan!
0: Baka Kiko Barako yan!
3: Kiko! Kiko!
4: Kiko Barako!
5: Ito po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, your Good Vibes.

0: radyo ka pa ba?
1: Iba, pag kami.
2: Baka Papa Joe yan.
3: Baka Papa Joe yan.
4: Baka Papa Joe yan.
5: Baka Papa Joe yan.
2: Papa Joe, Papa Joe, Papa Joe.
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya, ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV 99.9, your good vibe.

0: GB99.9. Rentahin na tayo, mga kabay.
1: Rentahin na.
2: Renta.
3: GB99.9.
2: Rentahin na.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami.
0: Baka DJ Joey Boy yan.
1: Baka DJ Joey Boy yan.
2: Baka DJ Joey Boy yan.
3: Baka DJ Joey Boy yan.
4: Sa piling kabanding, kauntahan at kabalitaan nyo naman pong ang inyong raketerong DJ. My name is DJ Joey Boy. Tutok lang dito sa inyong number one good vibes station. Kami po ang GV 99.9, your good vibes.

0: carambola, carambola. Sa letra ng G, sa letra ng G, numero 3.
1: Ay, namumuno na ako.
0: Ang susunod na bola, mga kaway, sa letra ng V, 30.
2: 30 anyos na? Uy, bingo!
1: Aba, akalain mo, tumetrenta na? In fairness, hindi halata.
3: Ay pagkakatindi.
0: 30 taon ng pagbibigay ng good vibes.
4: This is DJ Frank.
1: This is DJ Robbie.
5: Ako po si DJ Robbie.
0: 30 taon ng masayang kwentuhan.
4: Always reminding you that every gising is a blessing.
0: Pero nananatili ang inyong suporta. Kayo ang dahilan ng 30 taon.
1: 30 anyos na tayo.
5: Mga vibes, 30 anyos.
4: GV99.9.
2: This is GV99.9.
0: GV99.9. 30 na!

0: Bye.
1: Ka-vibes, nakaradyo ko pa ba?
2: Iba pa kami.
0: Baka DJ Robby yan.
3: Baka DJ Robby yan.
1: Baka DJ Robby yan.
0: Robby.
4: DJ Robby.
5: Mga ka-vibes, ako po si DJ Robby na nagsasabing mas mabuti na ang may monthly salary kesa sa months.
6: This is GV 99.9, your good vibes.

0: maging protektodo laban sa online scam. Narito ang ilang paalala ng mga dapat tandaan kapag merong online transactions. Maging mapanuri sa mga pangakong inaalok online at huwag basta-basta magpapadala sa mga ito. Bumisita lamang sa mga mapagkakatiwalaang website at iwasan ang mga kahinahinalang links. Huwag basta-basta magbibigay ng mga personal information sa pakikipagtransaksyon online. Gumamit ng antivirus software, VPN, at iwasan ang public wifi sa mga makakalagang online transactions. At kapag may duda, huwag ituloy ang pag-click o pakikipagtransaksyon. Tandaan, sa online transaction, dapat sigurado, dapat protektodo.
1: Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali na na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Pumunta na sa gv999.live para sa good vibes na walang humpay.
3: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV 99.9.
2: Your good vibes. Masaya dito.

Pag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskarte-pid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GB 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali nyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
2: Pumunta na sa gv999.live para sa good vibes na walang humpay.
3: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes
4: dito sa GV 99.9.
2: Your good vibes. Masaya dito.

Maging protektodo sa panahon ng El Nino. Ang El Nino ay isang natural na fenomeno na nagdudulot ng pagbabago sa klima na karaniwang nagiging sanhi ng mas mainit na temperatura sa karagatan sa silangan at gitnang bahagi ng Pasipiko. Narito ang ilang paalala ng mga dapat gawin sa panahon ng El Nino. Magtipid ng tubig at gamitin ito ng tama upang masiguro ang sapat na supply sa panahon ng tagtuyot. Magsuot ng presko o komportabling kasuotan upang maiwasan ang matinding epekto ng init sa katawan. Iwasan ang magbabad sa init sa pagitan ng alas 10 ng umaga at alas 3 ng hapon. Uminom ng 8-10 baso ng tubig araw-araw para maiwasan ang dehydration o kawalan ng tubig sa katawan. At makinig sa GV 99.9 tungkol sa lagay ng panahon upang maging GV informed, GV aware at GV updated sa maaaring dulot ng El Nino. Tandaan, sa panahon ng El Nino, dapat sigurado, dapat protektodo. Isang paalala mula sa GV 99.9.

0: Mga ka-vibes, may bago kaming hatid para sa inyo.
1: Mas madali niyo na kaming mapapakinggan anytime, anywhere.
0: Nasa Southern Luzon ka man.
2: O kahit Metro Manila.
3: Nasa bahay.
4: Nasa trabaho.
1: O kahit nasa kalsada.
0: Kasama niyo kami.
3: Dahil ang GV99.9
1: ay nasa online na.
3: At syempre, mas pinasaya pa.
1: Dahil 24 hours na non-stop music na tayo sa aming online streaming.
5: Paboritong tugtugan na dire-diretso.
6: Pumunta na sa GV999.live para sa good vibes na walang humpay.
5: Sumama ka na sa kwentuhang puno ng good vibes.
6: Dito sa GV99.9, your good vibes.
5: Masaya dito!

0: King.
1: Nakaradyo ka pa ba?
2: Ipapagami!
1: DJ Yam lang sa kalam!
0: DJ Yam lang sa kalam!
2: DJ Yam lang sa kalam!
3: DJ Yam lang sa kalam!
4: Makijam with DJ Yam!
1: Mga kabayos, kasama niyo po ngayong hapon, DJ Yam ang makijam. More music muna tayo. Only at your number one good vibe station, GV 97.9. Your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Diba? Pag kami!
2: Baka Papa Joe yan!
3: Baka Papa Joe yan!
4: Baka Papa Joe yan!
5: Baka Papa Joe yan!
2: Papa Joe! Papa Joe! Papa Joe!
6: Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Abangan niyo po ang pagbabalik ng nag-iisang maestro kantatero sa radyo. Hindi ginagaya ngunit di nila kaya.
7: The one and only DJ Papa Joe.
6: Sa GV99.9, your good vibes.
8: Morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
9: Talagang good vibes morning dahil kasama niyo na ang magpapasarap ng inyong almusal
10: mula sa mainit na palitaan.
11: Kayo ay nakatutok sa GV
12: Balita. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
11: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying.
12: Patuloy ang para sa detalye ng
9: hanggang sa umagandang kwentuhan.
12: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
9: Makakasama niyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
13: DJ Frankie
9: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9 your good vibes.

0: Nakaradyo ka pa ba?
1: Iba pag kami. Baka Kiko Barako yan.
2: Uy, baka Kiko yan.
0: Baka Kiko Barako yan.
3: Kiko Barako.
4: Ano po si Kiko Barako na nagsasabing hindi ka malilate sa trabaho kung hindi ka papasok. Dito lang yan syempre sa most influential Good Vibes Radio Station. GV 99.9, Your Good Vibes.

0: Your good vibes.
1: Sa bukid, dapat laging palaban. Kasi may araro pang tatapusin. May ani pang hahabulin. Pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
2: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
1: Wow, mas pinagaling pa.
2: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
1: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
2: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
6: DJ Frankie. DJ Frankie. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. Narito na ang GV Balita Express.
7: Magandang umaga mga ka-vibes, kayo ay nakatutok sa GV Balita Express sa programang Good Vibes Morning. Kasama niyo po ang inyong lingkod, DJ Frankie, at kasama rin natin sa kabilang linya, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Muli, ito po ang
6: GV Balita Express.
7: Oras natin ngayon, 6:38 a.m. on the clock, Philippine Standard Time, hatid sa atin ng Niazep Z Plus 40 with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. At dako na tayo sa ating headlines balita. Senado magbabalik sesyon sa kabila ng issues sa liderato. Higpit seguridad ipapatupad. PNP nanawagan sa mas mahigpit na cyber security matapos mahak ang kanilang website ng Senado at Kamara. Kasong sibil, inirekomenda sa pagkasawi ng 2 Ateneo basketball players. Mahigit 25 testigo ihaharap sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. At retiradong sundalo, arestado matapos umanong tutukan ng baril ang kainuman sa Rizal. At minor de edad na nasabat sa Batangas Port dahil sa hinihinalang nagtitulak ng marijuana kush. Para sa detalye ng ating balita, umpisahan natin ang balitaan sa pagbabalik ng sesyon ng Senado. Senado magbabalik sesyon sa kabila ng issue sa liderato, higpit seguridad ipapatupad. Ang detalye ng balitang iyan hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
6: GV Balita Express.
8: DJ Frankie, magandang umaga. Magbabalik na nga ang sesyon ng Senado ngayong araw ng Lunes, Hunyo 15, sa kabila yan ng nagpapatuloy na usapin sa liderato ng mataas na kapulungan. Kinumpirma ito ni Acting Senate President at Senate President pro tempore na si Sherwin Gatchalian na nagsabing mananatiling ipatutupad ang mahigpit na seguridad sa Senado, kabilang ang no visitor policy bilang pag-iingat sa iniulat na banta ng seguridad ng National Bureau of Investigation o NBI. Matatanda ang naglabas na ng memorandum ang opisina ni Senador Gatchalian noong Hunyo 9 para sa pagpapatupad ng heightened security protocols. Gayunman, hindi pa malinaw kung anong uri ng convening ang gaganapin sa pagbabalik ng Senado dahil wala pang inilalabas na detalye kung ito ay regular session, organizational meeting, committee hearing o espesyal na pagdinig. Samantala, nagpapatuloy pa rin ang usapin sa liderato ng Senado. Ayon kay Senator Alan Peter Cayetano, sapat ang boto na 13 senador upang mapagtibay ang halalan para sa Senate President. Ngunit nananatiling pinagtatalunan ang naging proseso ng pagpili ng liderato. Dahil dito, nakatuon ang atensyon ng publiko kung paano isasagawa ng Senado ang kanilang pagbabalik sesyon sa gitna ng umiiral na issue sa pamumuno. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes.
7: Maraming salamat TJ Joey Boy at PNP na nawagan ng mas mahigpit na cybersecurity matapos mahack ang mga website ng Senado at Kamara. Sa detalye ng balita.
6: GB Balita Express.
7: Nanawagan ang Philippine National Police o PNP ng agarang pagrepaso at pagpapalakas ng cybersecurity measures sa mga ahensya ng pamahalaan matapos ang magkahiwalay na cyber attacks sa mga website ng Senado at Kamara. Ayon sa PNP, nagsisilbing babala ang insidente sa lumalaking banta ng cyber attacks laban sa mga digital system ng gobyerno. Nauna nang na-deface ang website ng Kamara noong Sabado, ilang araw matapos ding targeting ang opisyal na website ng Senado. Inako ng isang hacker group ang responsibilidad sa pag-atake at sinabi nitong protesta laban sa umano'y katiwalian sa pamahalaan. Bilang tugon, inatasan ng PNP Anti-Cybercrime Group ang kanilang mga tauhan na makipag-ugnayan sa mga information technology at cybersecurity personnel ng Kamara upang tumulong sa investigasyon. Makikipagtulungan din ang mga pulisya sa iba pang kaupulang ahensya upang matukoy ang pinagmulan, paraan at lawak ng naging pag-atake. Tiniyak ng PNP na magsasagawa sila ng masusing investigasyon upang matukoy at mapanagot ang mga nasa likod ng insidente alinsunod sa umiiral na batas laban sa cybercrime. Samantala, kinumpirma ng Senado na nakaranas ang kanilang website ng hindi otorisadong pagbabago o defacement. Gayunpaman, ayon sa paunang suri, walang indikasyon na nakompromiso ang sensitibo o confidential na datos ng institusyon. Patuloy naman sinusuri ng technical team ng Senado ang insidente upang matukoy ang sanhi at lawak ng paglabag sa kanilang sistema. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At sa ibang balita naman, kasong sibil inirekomenda sa pagkasawi ng dalawang Ateneo basketball players. Para sa detalye ng balita.
6: GV Balita Express.
8: Inirekomenda ni Rodolfo Ordanez ng Senior Citizens Party List na ikonsidera ng pamilya ng dalawang nasawing Ateneo basketball players ang pagsasampa ng kasong sibil laban sa mga posibleng may pananagutan sa insidente. Ayon kay Ordanez, maaaring magsampa ng civil case ang mga pamilya laban sa pamunuan ng Ateneo de Manila University, Ateneo Blue Eagles head coach na si Tab Baldwin at iba pang sangkot kung mapatutunayang may pagkukulang sa kaligtasan ng mga atleta. Magugunit ang nasawi sina Rene Clert Baterbonya, 19 anyos, at Divine Adili, 21 anyos, matapos tangayin ng malalakas na alon habang nasa team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa isang pribadong beach resort sa Dipakulaw, Aurora noong Hunyo 8. Batay sa mga ulat, wala umanong suot na life vest ang mga atleta nang mangyari ang insidente. Iniulat din na kulang sa safety facilities ang resort, kabilang ang kawalan ng watchtower para sa mga lifeguard at sapat na warning signs. Dahil dito pansamantalang isinara at ipinadlak ng lokal na pamahalaan ang resort habang nagpapatuloy ang investigasyon. Samantala, nagpapatuloy din ang magkakahiwalay na investigasyon ng mga ahensya ng pamahalaan upang matukoy kung may naganap na kapabayaan o paglabag sa mga umiiral na safety protocols. Bumuo na rin ng joint investigative body ang mga kinuukulang ahensya upang suriin ang insidente at ripasuhin ang mga patakaran para sa kaligtasan ng mga student athlete sa mga training at team building activities. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
7: Sa kabilang banda, mahigit 25 na testigo ihaharap sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Para sa detalye ng balita,
6: GV Balita Express.
7: Asahan ang pagharap ng mahigit 25 na testigo ng prosecution panel na nalalapit sa impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Ito ang inihiyag ni Terry Rito na miyembro ng prosecution team kasunod ang umano'y paglitaw ng mga bagong ebidensya kaugnay ng mga ari-arian ni Duterte at kanyang asawa na si Manasa Scarpio. Ayon kay Ridon, kabilang sa mga ipapatawag na testigo ang mga opisyal ng ahensya ng gobyerno na humahawak ng record ng mga ari-arian na umano'y hindi na ideklara sa kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN mula 2007 hanggang 2024. Kabilang sa mga record na susuriin ang mga sasakyang nakarehistro sa Land Transportation Office at mga lupang may dokumento sa Land Registration Authority at ipapatestigo rin ang mga dating may-ari ng mga naturang ari-arian upang linawin ang transaksyon. Sinabi ni Ridon na kumpiyansa siyang tatanggapin ng impeachment court ang mga karagdagang ebidensya kahit hindi ito nakatalakay sa pag-init ng House Committee on Justice na pinamunuan ni Representative Jervil Luistro. Ayon sa prosecution team, makatutulong ang mga bagong ebidensya upang magpatibay ang apat na articles of impeachment na ihahain laban sa pangalawang pangulo. Sakaling mapatunayan na nagkasala, maaaring matanggal sa pwesto si Vice President Sara Duterte at maharap sa perpetual disqualification o habang buhay na pagbawal sa paghawak na anumang posisyon sa gobyerno. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. At pasadahan natin ang balitang Southern Luzon, mahigit 3.1 million pesos na kontrabando na samsam sa Cavite, isang suspect arestado. Nasa kabilang linya pa rin, EJ Joey Boy, pasok.
6: GB Balita Express.
8: Mahigit 3 milyong pisong halaga nga ng mga kontrabando ang nasamsam ng mga otoridad sa magkakahiwalay na operasyon sa lalawigan ng Cavite, habang isang lalaki ang naaresto dahil sa umano'y illegal na pagbebenta at pagdadala ng LPG cylinders. Ayon sa Philippine National Police, pinangunahan ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Cavite ang operasyon laban sa mga illegal na produkto. Sa unang operasyon sa Barangay Pasong Kamachile 1, sinalakay ng mga otoridad ang isang establishmento at nakumpiska ang iba't ibang vape products na nakakahalaga ng halos 2 milyong piso. Napag-alamang walang kaukulang permit mula sa Department of Trade and Industry ang mga produkto at kulang sa mga kinakailangang health warning at product standards. Samantala, sa Barangay Paliparan 1 naman, nagsagawa ng entrapment operation laban sa isang sospek na nahuling nagbebenta ng mga bakanteng LPG cylinder na may tatak ng mga lehitimong kumpanya ngunit walang pahintulot mula sa mga may-ari ng brand. Nasamsam sa operasyon ang 90 LPG cylinders na nagkakahalaga ng tinatayang 200,000 piso at may paglabag umano sa Republic Act No. 623 na nagbabawal sa hindi otorisadong paggamit at pagbebenta ng mga markadong lalagyan. Binigyang diin ni Chief Jose Melencio Nartates Jr. na patuloy ang kampanya ng PNP laban sa kontrabando at illegal na kalakalan upang maprotektahan ang publiko. Pasabay nito, nanawagan ang pulisya sa publiko na agad iulat ang anumang kahinahinalang aktibidad upang maiwasan ang paglaganap ng mga illegal at mapanganib na produkto. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
7: Sa pagpapatuloy ng ating balita, retiradong sundalo arestado matapos umanong tutukan ng baril ang kanyang kainuman sa Rizal. Para sa detalye ng balita, arestado ang isang retiradong sundalo matapos umanong tutukan ng baril ang kanyang kainuman kasunod na mainit ang pagtatalo sa isang inuman sa Sikyo Maislap, Barangay San Isidro, Sarutiges. Inilala ng pulisya ang suspect na si alias Henry at retiradong miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Batay sa investigasyon, nagsimula ang alitan ng payuhan umano ng complaint na si alias Ruel, ang suspect na umuwi na dahil sa kalasingan nito. Ilang sandali matapos ang pagtatalo, nagtungo umano si Henry sa lugar, sakay ng motorsiklo at inilabas ang isang baril mula sa kanyang sling bag. Nilagyan umano niya ito ng bala at ihinutok sa biktima. Ayon sa ulat, aksidenteng nahulog ang magazine ng baril ngunit 2 beses pa rin sinubukang kalabitin ng suspect ang gatilyo. Mabuti na lamang at nakialam ang isang saksi na pumagitna at nagtangkang agawin ng armas, dahilan upang maiwasan ang posibleng pamamaril. Dahil sa takot, agad na tumakas ang biktima at nagtungo sa himpilan ng pulisya upang magsumbong. Mabilis namang nagsagawa ng follow-up operation ng mga tauhan ng pulisya at naaresto ang suspect. Gayunpaman, hindi pa rin natatagpuan ng mga otoridad ang umano'y ginami na baril. Kasalukuyang nasa kustodiya ng pulisya ang suspect habang inihahanda ang mga kasong isasampa laban sa kanya. Patuloy rin ang investigasyon sa insidente at sa kinanoroonan ng nawawalang armas. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GB 99.9, your good vibes. E-tap machine, tiningay at nilimasan ng cash sa Tanawan City. Ang iba pang detalye ng balita, hatid sa atin ni DJ Joey Boy.
6: GB Balita Express.
8: DJ Frankie, nagsasagawa ngayon ng malawakang manhunt operation ng mga otoridad laban sa mga hindi pa nakikilalang salarin na tumangay at lumimas umaman ng pera sa isang e-tap payment machine sa Tanawan City, Batangas. Batay sa ulat ng Tanawan Component City Police Station, naganap ang insidente bandang alas 2:40 ng madaling araw noong Hunyo at 13 sa harap ng isang convenience store sa barangay Natatas. Ayon sa mga saksi, isang puting van na may plaka ang huminto sa lugar at mabilis na isinakay ang mga sospek ang e-tap machine bago tumakas. Ilang sandali matapos ang insidente, isang residente naman ang nakakita sa inabandonang e-tap machine sa barangay Darasa at agad itong iniulat sa mga nagpapatrolyang pulis. Sa isinagawang pagsusuri, nadiskubre ng mga otoridad na wasak at pwersahang binuksan ang makina. Wala na rin ang hindi pa matukoy na halaga ng cash na laman nito. Matapos ang pagnanakaw, tumakas umano ang mga sospek. Sakay ang kanilang van patungo sa direksyon ng Santo Tomas City, Batangas. Patuloy na nire-review ng mga pulisya ang mga CCTV footage sa mga dinaanang ruta ng sasakyan upang matukoy ang pagkakakilanlan at agad na maaresto ang mga responsable sa krimen. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy. Sa GB 99.9, your good vibes.
7: Samantala, 2 patay, 4 sugatan sa manugong insidente sa Pagbilao, Quezon. Para sa detalye ng balita.
6: GB Balita Express.
7: 2 katao nasawi habang 4 naman ang sugatan matapos isang malubhang aksidente sa kalsada sa City Upper sa Pinit, Barangay Silangang Malikboy sa Pagbilao, madaling araw ng Hunyo a 12. Batay sa paunang ulat, naganap ang insidente bandang alas 4 ng umaga, halos mag-aalas 5 nang mabangga ang sasakyang ng mga biktima na hindi pa matukoy ang dahilan. Agad namang rumuspinde ang tauhan ng ERT Pagbilao Team Bravo, Bureau of Fire Protection sa Pagbilao at Lucena, Philippine National Police Pagbilao, kasama ang mga opisyal ng barangay at mga volunteer responder upang magsagawa ng rescue operation. Nilapatan ng paunang lunas ang 4 na sugatan bago isugod sa pinakamalapit na ospital para sa karagdagang gamutan at obserbasyon. Samantala, patuloy pang inaalam ng otoridad ang pagkakalakilanlan ng 2 nasawi at iba pang sangkot sa insidente. Nagsagawa rin ng masusing investigasyon ang PNP Pagbilao upang matukoy ang eksaktong sandi at pangyayari ng humantong sa trahedya. Para sa GB Balita Express, ako po si DJ Frankie. Sa GB 99.9, your good vibes. At isang menor de edad nasabat sa Batangas Port dahil sa hinihinalang marijuana kush. Ang detalye ng ulat ng balita, DJ Joey Boy, pasok.
6: GB Balita Express.
8: Nasabat ang mga otoridad ng isang minor de edad matapos umanong makumpiskahan ang hinihinalang marijuana kush sa passenger terminal ng Batangas Port noong Biyernes ng hapon. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, nagsagawa ng interdiction operation ang kanilang Seaport Interdiction Unit Batangas kasama ang iba pang law enforcement agencies sa Pantalan. Nakumpiska mula sa minor de edad ang tinatayang 1 gramo ng hinihinalang marihuana na may halagang humigit kumulang 1,500 pesos. Batay naman sa investigasyon, residente umano ng Taguig ang nasabing minor de edad at patungo sa nasa Kalapan City, Mindoro ng maharang ng mga operatiba. Ayon sa PDEA, sasailalim ang kaso sa paglabag sa Section 11 o Possession of Dangerous Drugs ng Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 kasabay ng pagsunod sa mga probisyon ng Juvenile Justice and Welfare Act para sa mga minor de edad. Samantala, patuloy na pinaigting ng mga otoridad ang seguridad at pagbabantay sa mga pantalan upang mapigilan ang pagpasok at paglabas ng mga ipinagbabawal na gamot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Para sa GB Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GB 99.9, your good vibes.
7: Dago naman tayo sa ating weather update.
6: GB 99.9, weather update.
7: Maaalinsangang panahon at panakanag ang pag-ulan, inaasahan sa bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa detalye ng ating ulat panahon, makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at pagtulog at pag-iklat ang ilang bahagi ng bansa ngayong araw ayon sa pinakahaling ulat ng Pag-asa. Apektado ng easterlies o mainit na hangin mula sa karagatang Pasipiko ang Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Posible naman pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na makakaranas ng matinding thunderstorms. Samantala, ang Metro Manila, Southern Luzon at iba pang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Sa usapin ng hangin at karagatan, inaasahan na mahina hanggang katamtaman ng lakas ng hangin buong Luzon, Visayas at Mindanao. Maging bahagya hanggang katamtaman ang pag-alon sa karagatan kaya nananatiling ligtas para sa maliliit na sasakyang pandagat, subalit pinapayuhan pa rin ang mga mangingisda at marino na maging maingat. Pinapaalalahanan po ng pag-asa ang publiko na maging alerto sa posibilidad na bigla ang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na nakakaranas ng malalim.

0: quakes, kabilang ang isang volcanic tremor na tumagal ng 2 minuto. Wala namang naobserbahang pagtingaw o plume mula sa bunganga ng vulkan sa nakalipas na maghapon. Ayon sa datos ng FIVOX, nasa 188 tons kada araw ang sulfur dioxide emission na huling naitala noong Hunyo 11. Nakitaan din ng panandaliang pamamaga o inflation ang Taal Volcano Island. Samantala, nananatiling mataas ang temperatura ng main crater lake na nasa 63.1 degrees Celsius habang nasa 0.48 naman ang acidity level nito batay sa huling pagsusukat. Dahil sa patuloy na aktibidad ng vulkan, mahigpit pa rin ipinagbabawal ang pagpasok sa Taal Volcano Island lalo na sa main crater at Daang Castilla fissures. Gayon din ang pamamalagi sa lawa ng Taal at paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid malapit sa tuktok ng vulkan. Pinaalalahanan din ang FIVOX na ang publiko na posible pa rin magkaroon ng biglaang phreatic o steam-driven explosions, volcanic earthquakes, manipis na ashfall at pagbuga ng nakalalasong volcanic gases. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes.
1: At tako naman tayo sa ating Price Watch.
2: GV 99.9 Price Watch. Price Watch.
1: Malaking bawas presyo sa diesel at kerosene na asahan bukas. Para sa detalye ng balita,
2: GV Balita Express.
1: Magandang balita para sa mga motorista at sektor ng transportasyon dahil inaasahan ang panibagong rollback ng presyo sa diesel at kerosene bukas ng Martes. Batay sa pagtaya ng industriya ng langis, posibleng bumaba ng 4 hanggang 5 piso kada litro ang presyo ng diesel, habang 2 hanggang 3 piso kada litro ang magiging bawas sa kerosene. Samantala, maaaring makaranas ng bahagyang pagtaas ng presyo ang gasolina na nasa walang hanggang 50 sentimo kada litro. Kung maisa sa katuparan, ito ang isang pinakmalaking bawas presyo sa diesel sa mga nakalipas na linggo na magbibigay ginhawa sa mga motorista, operator ng pampublikong sasakyan at iba pang sektor na apektado na mataas sa presyo ng produktong petrolyo. Inaasahan ding maglalabas ng pinal na anunsyo ang mga kumpanya ng langis bago ipapatupad ang presyo alas 6 ng umaga ng Martes, June 16. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, your good vibes. At yan po ang kabuuan ng ating balita ngayong umaga. Happy Monday po sa lahat na nakikinig ngayon. Hati sa atin ng Lipamerics Medical Center. Follow them on their Facebook page, Lipamerics Medical Center, and their Instagram at Lipamerics Medical Center. You may also check out their website for their services at lipamerics.com. 7 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. I hope everyone is having a great morning. My name is DJ Frank. Kasama natin on the other line, DJ Joey Boy, keeping us GV informed, GV aware, and GV updated. Manatiling nakatutok sa the most influential good vibes radio station. This is GV 99.9, your good vibes.
2: GV Balita Express. GV Balita Express. Mga may init na bagong balita, mga balitang dapat mong malaman ngayong umaga. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balitang kinalap ng buong puwersa ng GV 99.9 Batangas. GV Balita Express. GV Balita Express. Mga balita sa loob at labas ng Timog Katagalugan. GV Balita Express. GV Balita Express. GV Balita Express.

0: That song was brought to you by Neozeb Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
1: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: GV99.9.
6: Ngayong tag-init, anong diskarte mo sa pagtitipid ng kuryente? Narito ang ilang diskartipid tips sa pagkonsumo ng kuryente. Gumamit ng energy-efficient appliances. Pumili ng mga kagamitang may mataas na energy rating para mas mababa ang konsumo at bayarin sa kuryente. Lumipat sa LED lighting. Mas matipid ito dahil mas kaunti ang konsumo kumpara sa mga ordinaryong bumbilya. Samantalahin ang natural na liwanag at hangin. Buksan ang mga bintana para hindi na kailangang gumamit ng ilaw o aircon sa umaga. Tanggalin sa saksakan ang mga appliances kapag hindi ginagamit. Nakakaiwas ito sa tinatawag na phantom power na nagpapataas ng bill. At panatilihin ang regular na maintenance ng mga appliances para mas maayos ang paggamit. Tandaan, ngayong panahon ng tag-init, dapat madiskarte para diskartipid. Isang paalala mula sa GV99.9.
7: Sa bukid, dapat laging palaban.
8: Pero maya-maya, ayan na ang sakit ng katawan.
9: May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Now up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra bilis, extra galing. New Alaksan Extra.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Discover the beauty of the world the easy way because Travelworthy PH is here. Enjoy our services in your local and international tour from air ticket, hotel reservation, travel insurance, land arrangements, cruise trips, passport assistance, and even visa assistance. For reservations and inquiries, message us now at 0917-824-7128 or email us at travelworthyph@gmail.com. You can also visit our official Facebook page at Travelworthy PH or visit us at 3rd floor, Walter Mart, Calicanto, Batangas City. Travel Worthy PH, making your travels worth it.
5: GV99.9.
12: Your good vibes.
13: Come on, it's gonna be fucking hard.

0: GV99.9, your good vibes.
1: Grabe, lamig na yung umaga. Pero Dadma, kayo tayo. Kape muna bago magtinda. Kaya ko to.
2: Kapili nga nito.
3: Magkano din?
2: Ang mahal naman.
3: 120 na lang.
2: 1 kilo nga nito.
1: Awat muna!
2: Ah! Mare, bumalik na sakit. Sabay-sabay pa. Kaya mas malala, binat na yan pag may lagnat. Sakit ng ulo at katawan. Sa binat at sabay-sabay na sakit, may diskarte. And now, you're diskarte.
4: Rexido Forte.
5: Mas bilis banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
6: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
0: GV99.9. GV99.9. Your good vibes. GV99.9. GV99.9. Your good vibes.
7: Good vibes morning, Nanay. Good vibes morning, Manong Chuper. And good vibes morning, Kumare.
8: Talagang good vibes morning dahil kasama nyo na ang magpapasarap ng inyong almusal mula sa mainit na palitaan.
7: Kayo ay nakatutok sa GV
9: Balita. Kasama nyo po ang inyong lingkod, DJ Fred.
7: Panukalang pagpapatigil sa bullying-bullying
9: patuloy ang para sa detalye ng
8: hanggang sa umagandang kwentuhan.
9: This is DJ Frankie always reminding you that every gising is a blessing.
8: Makakasama nyo mula 6 a.m. hanggang 9 a.m.
10: DJ Frankie
8: sa programang Good Vibes Morning mula Lunes hanggang Biyernes dito lang sa most influential Good Vibes radio station GV 99.9, your good vibes.
11: Sa bukid, dapat laging palaban kasi may araro pang tatapusin, may ani pang hahabulin, pero maya-maya, yan na ang sakit ng katawan. Time out, kaibigan.
12: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, ekstra galing na. New Alaksan Extra.
11: Wow, mas pinagaling pa.
12: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Palaban tayo. Para sa pamilya, negosyo, tuition fees, kuryente bills.
12: Ekstra galing. Para ekstra ka rin. New Alaksan Extra.
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
0: GV 99.9. Yoy, good vibes. DJ Frankie. DJ Frankie.
7: Seven 14 a.m. on the clock, Philippine Standard Time. My name is DJ Frankie. Sa aking programang Good Vibes Morning from 6 a.m. to 9 a.m. Mondays through Fridays. Binabati ko lahat ng nakikinig ngayon, naghahatid ng kanilang mga chikiting papuntang school at sa mga nakatambayan ko kahapon ng hapon hanggang gabi. Hello sila Ivy, sila Maki. Good Vibes Morning. Sana naririnig niyo to ngayon. Thank you so much sa ating mga conversations at tayo'y magkape ulit minsan. Good Vibes Morning sa inyo at sa mga kaibigan pa nating nakikinig ngayong oras. At ang T-Boys Dagatan po ay mag-opening, grand opening later. And binabati ko ng Good Vibes Morning, Tito Boy, at Good Vibes Morning na happy birthday pa. God bless you and keep you po. And enjoy your celebration, enjoy your birthday po. At sa aking bestie na minsan lamang magpakita, Yella, si Teacher Yella. Hello, Good Vibes Morning to you. Thank you for your heart and thank you for serving the children na tiniteach mo. Ayan. See you later po sa inyo. And syempre, ka-Good Vibes balitaktakan natin ngayong oras na ito si DJ Joey Boy. DJ Joey Boy, good morning!
16: Good Vibes Morning and happy Monday sa ating mga ka-vibes. Good morning to you, DJ Frankie. Kamusta, kamusta, kamusta ang iyong weekend?
7: Oo. I wait lang, babawi pala muna ako. Si Tito Teboy pala. Tito Teboy, sorry. Good Vibes Morning. Nagkabaligtad lang naman. Kaya naman, I hope nakangiti ka ngayong oras na ito habang nagmamaneho at sana mamaya ay matikman natin ng kung nagluto ka man. Ayan, God bless you po. Ayan, DJ Joey Boy, kamusta ang weather dyan sa Batangas City?
16: Ako ay napakainit. Ano, maaga pa lamang. Pasado alas 7 pa lang. Ay parang pagkainit-init na agad, DJ Frankie. Kaya doon sa mga mommies natin na for sure ay naghahatid ng kanilang mga estudyante ngayong morning. Ay maagang pumasok ang ating mga students, DJ Frankie. Kasi flag ceremony kapag Monday eh. Ayan. Kaya mas maagang pumapasok. yung ating mga estudyante, kasama yung kanilang mga parents, ha? Huwag pong kakalimutang magdala ng payong at talaga namang alinsangan, at pabaunan po ang ating mga chikiting ng pamaypay o ng mga portable na electric fans. DJ Frankie.
7: Ayan, dahil na-mention mo yan, DJ Joey Boy, may sharing lang tayo, no? Over the weekend, ay nakausap ko ang ibang mga estudyante. Talaga sobrang init daw sa classroom kahit dalawa, apat ang electric fan. Pero since nga parang siksikan or yung humid talaga ng panahon recently, no? Minsan may hangin pero yung humidity ng hangin ay grabe. Maalinsangan ang tawag nga dito sa atin. And ayun nga, sa mga parents po, baka pwede silang pabaunan ng mga mag-invest na rin sa mini electric fan or pamaypay man para comfortable. And if pwede siguro, kasi may mga undershirt pa, di ba, DJ Joey Boy, sa mga estudyante. Ay, ang init nun. Di ba, DJ Joey Boy? Ano kaya ang pwede dun? Pwede kayang wala na yon or kapala na lang yung mismong uniform tapos wala na yung undershirt nila. Pwede ba yun sa mga eskwelahan?
16: Siguro depende na lang yan sa ano, no, sa siguro pagdating sa mga ganyan, kasi may standard talagang uniform ang DepEd. Pero kung i-consider natin ang panahon, DJ Frankie, siguro yung mga principals, no, or mga teachers or advisors, baka pwede na tayo mag-decide. Kasi in the first place, tayo naman yung actual na nakakakita sa kalagayan ng ating mga chikitings, ng ating mga bagets. Ano? Ayun, eh kung mas maganda nga na ano lang, na manipis lang, ano, at kasi isang factor din, DJ Frankie, yung tela, no, yung klase ng tela. May tela kasi mainit sa katawan at may tela komportable. Ayan, so siguro yun din ay isa sa mga factors na kailangan i-consideran ng ating mga parents.
7: Yes, at baka may nanonood ngayon, ha, mga kaibigan natin na NGO at mga agencies. Pwede tayong mag-donate ng electric fan na kasing hangin ng aircon. Or aircon na rin. Kasi mahal lang sa kuryente. Pero yan, pwede po kayong magbigay kung nararapat naman sa inyong mga puso. Ay yan, sa mga community school nyo na malapit sa inyo, pwede natin silang tulungan. Kasi when we help the community, ay sama-sama tayong uunlad, makakapag-aral sila ng okay and fresh, ganon. Gusto mo yun, DJ Joey Boy? Fresh. Anyway, ang mga papasok po sa school, baka may nagmamaneho ngayong oras na to, maghahatid sa school or sa trabaho. Good vibes morning. Drive safely po. Put your seatbelts on. Use the proper turning signals. Sunod po tayo sa batas trapiko at magbigayan po tayo sa kalsada. At DJ Joey Boy, baka may paalala ka pa sa mga palabas ngayon or pauwi, yung mga night shift, ano, pauwi? Anong masasabi mo sa kanila? Tulog na.
16: Ay nako, congratulations. Congratulations at nakatapos na kayo ng isa ninyong shift. Ano ulit? Ayan, siyempre tulog na at pahinga-pahinga din. Pero siyempre huwag magpapahinga ng gutom. Ano, dahil talagang danas na danas natin yan, DJ Frankie. Mas madalas ang pagkakataon na kailangan mong tanongin ang sarili mo. Ano ba ang mas malakas ngayon? Ang antok o ang gutom? Ano, at may mga pagkakataon na talagang hindi ka makakatulog dahil gutom ka. Kaya hanggat maaari ay na-compromise na yung tulog natin. So sana yung pagkain, ikain muna natin yan bago tayo magpahinga.
7: Yes. Ikain, tapos mag-stretching ka lang ng onte or mag-walk ng onte. Para huwag agad titikit ang mata, ha? Baka hindi na hindi na bubukas. Ayan, parang busog na busog. Ay, magpa-burp muna. Para rin tayo mga baby. Bini-baby. Ayan, DJ Joey Boy. Ayan, punta naman tayo dito sa ating sa Senado at sa Kamara, kaloka. Kasi nananawagan po ang PNP. Saan kaya nananawagan, DJ Joey Boy? Kasi what I know ay sila din na may hawak. Yung cybersecurity kasi, nahack daw ang website ng Senado at Kamara. So all this time, charot. Wala. Ay, titira. Makabangan tayo. Hindi, ano ba yan? Nananawagan po ang Philippine National Police sa agarang pagrepaso na pagpapalakas ng cybersecurity measures. Kasi noong nakaraan, parang nahack ata yung website ng Kamara. Tapos recently, Senado naman. Pero sabi naman sa Senado, wala namang nakompromisong information. Pero syempre yung data, di ba, DJ Joey Boy? Alam mo ba, DJ Joey Boy, kung kanino nananawagan ang PNP?
16: Ang alam natin ay sila ay nananawagan mismo doon sa mga IT department ng dalawang organisasyon ng Kamara at
7: Senado.
16: Within their group kasi,
7: lang din. Hindi
16: kasi ganun ka lakas nga ang cybersecurity ng naturang ayan sa dahilan para makompromiso yung dalawang website. So, ang panawagan ng PNP sa IT heads, siguro isama na natin ang DICT bilang sila naman ay government body din at kumbaga isa sa kasangkapan ng gobyerno sa... Yes, oo. So, alam naman natin ang ating gobyerno at ang mga tauhan natin sa DICT ay napakatatalino at napakagagaling kaya nga sila ay nariyan. Kaya dapat ay yung ma-apply natin, yung pinakamalakas sana hanggat maaari, doblehen, triplehen pa ang mga defense mechanism natin sa ating mga websites. Kasi alam naman natin ngayon, yes, kailangan natin talaga itong mga online na platforms na ito para mas mapadali yung trabaho, mas mapadali yung yung ating mga alituntunin araw-araw. Pero sana ay ma-apply din yung security kasi nga mahalaga po ang mga impormasyon na meron dyan sa websites na iyan. Mga batas po yan ng Pilipinas na kapag na-hack at nakuha ng ibang bansa,
7: yes,
16: lalo na't may mga sovereignty at may mga may mga tensyon sa palipaligid sa mga nasasakupan nating lugar, pag na-access nila yung ating mga batas-batas ay medyo alarming ganyan.
9: Yes, and even this can cause a terrorist attack. It's kind of sensitive, pero dito nagfo-fall yung mga ganyan Imagine mo, DJ Joy Boy, no? If ma-hack man yung systems, and we rely greatly to technology nowadays. Sa isang opisina, wala naman ng puro papel na lamang. Ito lahat ay na-digitalize na. But anyway, sa PNP Anti-Cybercrime Group na binuo, ay sana they treated with urgency ang ganitong kaso. And ito, fun fact lang mga ka-vibes, no? Sa London po, ay bawat isang police station, meron silang on-call or may nakadestinong cybersecurity officer kasi tinitreat talaga nila yung cybersecurity very greatly kasi pagka ganyan ay very dangerous talaga. For example, ma-hack man yung laptop mo, ina-actionan din nila yon. Kaya sana dito rin sa atin ay may mga experts kasi minsan unseen na yung mga yung mga crime and nangyayari na lang sa likod ng laptop na may internet, diba DJ Joey Boy? Ngayon ay iba na ngayon. DJ Joey Boy, nandyan ka pa ba? Baka mag-isa na lang ako dito. But anyway, mga ka-vibes, tuloy natin. DJ Joey Boy, salita ka lang. Nandyan ka pa. Testigo. Ayan, DJ Joey Boy, I can hear you now.
16: Okay, sige. Tuloy.
9: Tuloy. Ito sa kabilang banda, mahigit 25 na testigo daw. Ay may panibagong 25 na testigo ihaharap sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. DJ Joey Boy, itong more than 25 na testigo, hindi sila humarap sa Kamara. Pero this time, sa Senado na court, pwede ba itong idagdag, itong 25 na testigo na to?
16: Oo. Well, ayon yun sa... Base sa panayam natin kay Representative Beatrix Luistro, Jervel Beatrix Luistro, noong tayo ay nagkaroon ng chance na ma-interview siya, ay lahat naman ng testigo ay kanilang isa-submit sa Senado. So, yung 25 na yan, na mahigit 25 pa, and counting, kasi sabi DJ Frankie ni Congressman Luistro, ay nadadagdagan at patuloy na nadadagdagan yung mga taong gustong tumestigo at maging bahagi ng impeachment trial. Yun nga lamang, dahil napakarami nito, yung substance ng kanilang mga statements ay kailangan ang malaman at ang pinakahuli o ang mag-aaproba kung sila ba ay karapat-dapat umupo sa trial ay ang mga Senado o ang Senate hearing officers. Yun, yung mga senador. So, lahat yan ay kung sila man ay hindi nakasama sa hearing ng Kongreso at sila ay sasali sa hearing ng Senado, sila ay pwede, pero at the end of the day, it's the Senate impeachment officers or senators ang magdidesisyon kung sila ba ay pauupuin o hindi.
7: So yun mga ka-vibes, no? Klaro sa atin. And syempre, abangan pa rin natin to kasi kailangan informed and aware tayo sa mga nangyayari sa ating bansa. At dahil dyan, bukas mga ka-vibes, may paggalaw ng presyo sa produktong petrolyo. Good news ba to, DJ Joey Boy? At magkano?
16: Good news yan, syempre, DJ Frankie, sa ating mga ka-vibes dahil nga po malaki-laki ang ibababa ng presyo ng mga produktong petrolyo, lalong-lalo na po sa mga gumagamit ng diesel at kerosene. Yan, dahil po sa bukas, ayon po sa mga ulat, ay posibleng bumaba ng 4 hanggang 5 pesos kada litro ang presyo ng diesel. Ano po? At meron namang 2 piso hanggang 3 pisong kada litro naman ang ibababa sa kerosene. Pero doon po sa mga gumagamit ng gasolina, katulad namin, ayan ha, wala pong rollback. Baga may parang walang paggalaw o mayroong kaunting pagtaas. Pero wala pa namang 50 cents. So kaunting-kaunti lamang ang igagalaw ng mga gasolina simula bukas.
7: Yes, so mga ka-vibes, ang presyo ng petrolyo ay gumagalaw ng Tuesday within 12 a.m. to 6 a.m. So ngayon, magpapa-full tank ka na ba? Isipin mo yan kung diesel ka. Ay, itulak mo lang muna. Pwede ba yun, DJ Joey?
16: DJ Frank? Oo, pwedeng-pwede yun. Kaya kung kakayanin, wag muna magpapagasolina. At saka panawagan na rin natin, DJ Frankie, doon sa may mga gasoline station. Ano, kapag ganitong mga rollback, ay one-time, big-time rollback niyo din. Oo, kasi may mga nakarating sa ating ulat, DJ Frankie, at napanood tayo sa mga news na kapag rollback daw, ay kaunti muna sa Martes, tapos another rollback sa Webes. Parang dalawang beses silang nag-rollback.
7: Pero tapos ano, kung ano yung mandato, yun dapat. Oo, one time, big time.
16: Yes!
7: Kayo, ha? Pinagalitan. Ayan, na-ekis na. But anyway, DJ Joey Boy, today is a beautiful Monday morning. Nakikita natin ang sikat ng araw. Bati ka naman, DJ Joey Boy, sa mga nakikinig sa atin. And syempre, sa ating mga kaibigan sa radyo. Sige, DJ Joey Boy, the floor is yours.
16: Maraming salamat, DJ Frank. Maraming salamat sa ating mga ka-vibes na patuloy tayong sinusubaybayan at sinusuportahan sa ating mga programa. Batiin lang din natin. Batiin ko muna pala, DJ Frankie, ang aking pinag-hostan kahapon. Happy birthday muli kay Janella Erica sa kanyang 18th birthday celebration kahapon. Ayan, maraming salamat sa pagtitiwala at pagkuha kay DJ Joey Boy bilang host mo sa iyong celebration kahapon. Mm. At happy birthday din sa aking teacher dati nung grade 1 na nag-celebrate din ang 80th birthday niya. May imagine, DJ Frankie, ha? Teacher ko nung grade 1 pero super friends pa rin kami. Ayan, kay Ma'am Norma Maderaso, happy 80th birthday po sa inyo. Ayan. At pasensya na, hindi ho nakapunta dahil ho may sariling event si DJ Joey Boy. At maraming salamat ha sa ating mga ka-vibes. Uy, ka-vibes ha, sa June 21, Father's Day, ay baka ikaw ay naghahanap pa ng pangregalo sa iyong daddy, o baka naman ikaw ay may project ngayon sa iyong bahay, may inire-renovate ka, may pinapaganda ka, at kailangan mo ng mga tools or accessories. Ayan. Okay, hindi mo na kailangang lumayo pa dahil po na ang pinakamalaking o isa sa pinakamalaking depot ay narito na sa Batangas Province, ang Inco Tools Depot Lipa, na matatagpuan sa Barangay Banay-Banay, Lipa City, Batangas, ay bukas na po. Pwedeng-pwede na po kayong sumugo doon na simula alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon, araw-araw. At makikita nyo po doon ang mga power tools, cordless tools, sa gamit sa pagsasaka, gamit sa automotive, at kahit anong tools pa yan, o kahit mga generator na kung kailangan mo kasi malapit ng magtag-ulan, ano, DJ Frankie? Mm-hmm. At kapag alam naman natin na nasa El Nino season na tayo, at kapag ganitong season ay mas malalakas ang bagyo, at alam naman natin na kapag may pag-ulan, aba ay ang brownout ay kasama diyan sa bagyuhan. Kailangan mo ng backup power at ikaw ay working from home, pwedeng-pwede mong puntahan ang Inco Tools Depot Lipa dahil naka-sale ang kanilang mga generators. Saan, ha? Muli sila po ay matatagpuan dyan sa Oo, sa Banay-Banay, Lipa City, Batangas. Sila po ay malapit lamang dyan sa crossing ng papasok ng mataas na kahoy.
7: Oo,
16: ayan. So, pwedeng-pwede nyo pong tingnan ang kanilang Facebook page, Inco Tools Depot Lipa City, para po sa kanilang mga special offers ngayong Father's Day.
7: Yan.
16: At syempre, isama na rin natin. Go!
7: At sa mga Father's Day nga po ay very useful yung mga tools na dyan sa Inco Tools, mga cordless tools and yung mga handy lang. Ma-appreciate nila yan, mga ka-vibes. Ayun lang, suggestion ko lang din, DJ Joey Boy. Sige, go lang DJ Joey Boy, no, batiin pa rin natin ating mga ka-vibes.
16: Yes, at sa kung ayaw niyo naman ang tools, baka si Daddy medyo more on experience, kung gusto niya mga
7: traveler.
16: Mas maganda rin naman ang iregalo mo. Baka mamaya content creator, kasi may mga daddies tayo na vloggers, or content creators.
7: Iba.
16: Yes, so kung gusto lang nilang magkaroon ng bagong content or bagong idea, pwede mo silang tulungan sa pagbibigay ng mga travel tickets. Ayan, at syempre kapag pag-usaping travel, hindi ka na dapat lumayo pa, isa lang ang dapat pumuntahan, to be sa Travel Worthy PH, mga ka-vibes. So sila po ay matatagpuan sa third floor ng Walter Marta sa Barangay Calicanto, Dinian sa Batangas City. Naku, marami silang offers ngayong taon, na meron silang Taiwan China travel tour or travel packages. May Hong Kong Disneyland. Meron din silang Vietnam, Singapore. At kung gusto nyo ng Europe experience, meron din silang cruise ship sa cruise ship travel package. Yan, sa Europe naman. Eh, kung ayaw nyo naman ng mga ganyan at gusto nyo assistance lamang, naglalakad kayo ng passport, naglalakad kayo ng visa or land assistance, meron din po sila. Lahat po ng kanilang servisyo ay matatagpuan sa kanilang official Facebook page, Travel Worthy PH.
7: Yes, thank you so much DJ Joey Boy, and good vibes morning sa lahat na nakikinig ngayon. Time check lang, 7:33 a.m. on clock Philippine Standard Time. Hatid sa atin ng Metro Lipa Medical Center. And syempre mga ka-vibes, pwede niyo ka rin kaming pakinggan sa aming online streaming. Kung kayo ay pababa na ng sasakyan or paalis na ng bahay, pwede kaming mapakinggan sa inyong mga phone or sa inyong mga establishmento, basta may speaker, may internet, at i-type lamang sa inyong mga browser gv999.live para kami ay mapakinggan anytime, anywhere, 24 oras yan, mga ka-vibes. For now, balik-dagduhan muna tayo. Ito na muna ang namumula. My Mackie, today is June 15, 2026. Magandang umaga po sa lahat at manatiling nakatutok sa the most influential Good Vibes radio station. Ito po ang GV99.9, your Good Vibes.